dara tinggi agi aniki ngegebalad di papan nga ganduang talo da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulot labuang raso munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyarak.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat lang.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat lang.